Jal wat ming ming wa tia ko lo tien wa un mon ko wing ba ayaya a la dina ki kuma be kan ma organ pala dira boy mister hey ana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chi aber kitam en ko madam se ki ko me gwa kano hey ki kuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe nwa e a boy we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e what that mean do cho ki ma cho ole wa ko mo babu do ge nena we ti ka yatu me gi danu ke chini ku ya we ha a boy kar o ile ga da do kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do he eta ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nyaki liri yene di chi ana na ki kome ana wati mana yeah boy ha ana wati lu boy te ana ber ki tam ene gwa ma mana piana cha chi ger ma mana po po ana pe kar la lu ma mana ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno mo pe e cho wati muse wa ka wati leba cho la ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti en muse wa ka wati leba cho la ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti en ye karuke ana wati mana.

An amete ki pene kwa madam se mister, chi cho wache ni ka kuare manok. I karma cho do dugo, cho kong doko li ngata, ya ko doka lokwe cha amone miyana wache warbe, an amia chet wakama yane ti yene. Kara miyana no teon beru us girl pa one art anone, chi ki miyana ruma chiel ki ngay kenyo mister, a kuali tu, loro nanga mudun, ana wati lu boyte ana ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako ci win lok ma mane ma in komiti e to wati mu zeti makki ja lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum pe ba pe yel wi ya en to kay bi ci yarba man nge at ken ken or mo mala tena nya mo ber ni me ci pen ki ken ci bu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana waje ka kuma na yel dum pe lu boyte gena dum pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumara mera ana ana wini ka chowati ki dakana ni ey nyaki liri we katwa erba ya ero umate ni yor yorwa kira anu muze dugu ni no wati ya kuticho duju we awaje ooo mana ya boy a yele dong pe.

lati kiguma be kama orin ot kuno Mr. Hale. Ana no ka nyako cha oberi kama cha owajo ni kikome. Ana pene wati nyake we. Dugwere kami yana boi mana tikwene kikante. Kiguma be nyakane tugu nyota dugwere kami yana boi kikome. Ane akon dugwere kuman Mr. Ana wini ka duwano mati tiri de da wati ki ot kuno ni donj. Luor maka magwa ama da ana jia ngit manok cha we nyake we. Koyene kong he. Ikarma nyakane do bino Mr. Ana way nyake we miana boy moti ot kan kela tien mo nyakane wachi mo miana boy do ana way ka kumana yele don pe ania don ot kuman Mr. Ano kala me gumo dole stylo tik mo maka enne no chwe ne kono ane ana miana boy chwe mo wachi begi kome matuli chinya o karma do amale ko mota an luor magama gwa mada ana wachi mena boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is shit. Wacha yer lamego chere tu an ko ko mena de dan an da chere ka lani wo mala ba kuje ki kwan tiu na mon ma time keren ana wachi mod men lo boyte kon ane beti gangba kon wa kwan wan kweri duju wen kiguma be ikanu ngi yabgan kwan palu diru bana tie er ene wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma ber da makel gan ku ti awer ata boy ka en ka twer ba wa ci kele kon oluto ne an ka jo bu bunyi mo mana te ga kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char chamu chu ma ke ne de dan ti ga dwa ke gan ka ku man ba ci twara le ma wor lal ay we mala mal ana chiri won me dag dangala dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he

mot kata mati tiri maki luono chanda tiwi mecha kenyo mister ha genati ye kona genati ye mer ke neno poko kana ni mecha maki wiyo kome ki vanish te kai ming ituar pan pig deck ne rinyo nyo nyanya gen chaki wang wang mala mal ana wacha boy do I karma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka cho tu cha log ne nan ba muse a tiki la kir ma ler mo kan ma da ta pi no ni kom cha o bi che le ko mo mera mo nya ka pa kar ana wa cha boy ana bere ka na cha yin ko mo yor kar man dok tu o mo ti la ten chi dok ra do la ten na man kir ya ngo ma da ta o cho ni mera mo nyi cho wa ti da ta wa ti mera mo nya ma ki lo ni klor kon yin ki pa na de ene nan mi na ti an o kir ni wa ha A boy ana berga na na gine way kon ken ki de kar man tay bi yak manyen ma buru kata kara a yele don pe do latin an bana winyo wile moti yele kan tamne ka ti ki yatini ci olto ramo ke la la mo e to wati muze yin ka go wati lok pe winyo kon de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etien jo mati ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutuji tutu ale Do to alle wele waman me ir getek twin wet ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwany amen ana wacha boy de kene don ker yo pol ba ci twar ber enta boy waxa wachi ni jang muti ni mo ka riyo na mo ka tella ke ki bi kor ki speri gen ko ro e jao cha mo ni ma bere ari lo boy te jao lilo ni ma wo Where you got in a war? Jai Chamon, you my bene, Ari, Luboide. Jai Chamon, you my bene, Ari, Latina. Jai Paro, Loka war, Ari, Luboide, eh, eh, eh. A boy, Jerry Lock, did.

alloko bini chenja bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwi ngwi chunga alloko binu ma rapundo ko pura tekte gamo na ka nyi burele go long eh aguru ba alloko bini chenja bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwi ngwi chunga alloko binu ma rapundo ko pura tekte gamo na ka nyi burele go long

0: mu joge ngolo mo na je on ya dia na bu ke ba mi na tim ni ne chol ko mi wa be be be ba ka ni ko aya ma di ni bi
1: E.T. Winyo or Radio. E.T. Winyo or Radio.

ati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonge, tiami yonge ni di ko ngi musaka musaka. Ano ba? Ang ko musaka musaka yun ni antra ngi ginagonyo. Kaya nga tako bile muno, inuwi ang tiyan rumo ni musaka musaka. Kaya siya hili, ano musaka musaka gonyo ni ngokam? Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunutuan wunget. Yari musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunimitunget. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu dong.

0: Venga.
1: Old Radio.
2: Mas kami kung lukaranya yun eh. Nyon yung wet. Bungi mga chigo-chigo niya eh. Amay kayo, rami wato naro niya.

ni a peyo. A kong dari, e ka jo lo mre ja ko tama peyo ni a peyo. Ingo. Yo peyo no ye, ni nga ka ne ko po no a kero chi a jimi. Wani e, ni o, a kero chi a jimi.

Mama, para baba ng wedi ko na nasiyo si Jackino boyo niya. Nika ang wedi ko ng wedi chungsiya, iwan kewan ni Debo lahiya pa guduro ang wedi kasi siya keken, siya mo siya wapa. Aya. Nika ang wedi ko ng wedi chungsiya, iwan kewan ni Debo lahiya pa guduro ang wedi kasi siya keken, siya mo siya wapa. Aya.

Allah ko bini cin ja bitun wujo pongo pongo kili jay chukula bili nyero punyu ko ni peri kuri ngwi ngwi chungo Allah ko binu ma kapunde ko pura tekte gamo na rakanyi burele go long Aguru bat Allah ko bini cin ja bitun wujo pongo pongo kili jay chukula bili nyero punyu ko ni peri kuri ngwi ngwi chungo Allah ko binu ma kapunde ko pura tekte gamo na rakanyi burele go long